and obeti mi aye we nanka kremoni die wo sumu sai e ka sa ho po kristo ni ama wa pacha e wari ni Mr. Muhammad, Quranish Rao.